0: ganja.
1: Mani mani.
0: Boza wena. Boza wena. Ngena ngena. Ngena. Ngena ngena. Ngena. Ngena ngena mani. Ngena. Ngena. Ngena.

ulumkele ke nalaa nto silulama kuve umntu xa kuthiwa ey wena ulekwa impundulo wena kodwa wena ulekwa impundulo khona ilizwe limana lithethwa ngabantu yabona xa ebantu bethetha ungenzi kakuhle ebantwini hayi bethu nakho nditeni heyi ncane ubanzi apha ndikhangela obonkhoba yephi le heyi kodwa kuba khona into kuthiwa wena ulekwa impundulo

0: Nkosi yam.
1: Bengicela sicimeleni.
0: Oh Jesus.
1: Sinikele imbeko kuThixo. Ebusuku nje mesiyolungileyo. Ndiza nombulelo. KuYehova umsindisi wethu. Othe wabona into ba makasiphele nyuweba mesiyolungileyo. Ba masibe lapha namhlanje. Siza kuweke emthethelelo odume ngokulunga sizothi enkosi bawo uqhawukile umgibe sasinda ke thina uyatsho nasezwi lakho mesiyolungileyo athi uDavide kungcono nwele esandleni sakho kuyoba nwele esandleni somntu ngoba sakho isandla sinemfesane sinenceba sikwanawo nothando njengoba ndavuma nkosi yamu ndathi uyaba ngumsindisi wamu nomthetheleli wamu kumnandi inkosi ukukhonza wena kumnandi inkosi ukuthembela ngawe siyathandaza mesiyolungileyo sithandazela uqolo sithandazela inhliziyo namanqala meyolungileyo sithandazela gratitude mesiyolungileyo we are praying for prosperity thethelungileyo we are praying for guidance siyakucela bawo kukho into ezithethwayo phezu kwamagama ethu siyakucela bawo qhawula lo makhamandela nyelasa mesolungileyo ngabantwana bakho thixo olungileyo iintanga zethu ziyasikhuza mesiyolungileyo uthixo thelilo nimkhathalele kangaka bengayazi uba mesiyolungileyo when you show up in situations you show up mesiyolungileyo ezingxakini kuthethiwe mesiyolungileyo kodaka mesiyolungileyo you show up in such situations
0: oh yes
1: siyabulela bawo
0: siyabonga
1: suvuma ngabantwana bakho
0: Jesus
1: We are praying for employment, Mesolungle. We praying for employment, Mesolungle.
0: Ewenkosi.
1: Ifuna umuntu osekhaya right now. Athi kudala ndandaza. Uthixo kanihoyi ndingotheni mna. Listen here, my angel. Ezikathixo izinto ziyalindwa. Ezikathixo izinto ziyalindwa. Don't blame God. Ngothatha ixesha lakhe. There are some things azivelayo. Athi uthixo ngeyomntana mlena. Ayifuni yena lena. Hey, mighty Lord. Siyathandaza. Phuma nathi mesolungileyo. Angungahla phezu kwethu.
0: Inkosi.
1: Uthamsanqelise lo mthandazo. Ngalo wasivelayo Nkosi yethu, uYesu Kristu.

baritjawe ke ba re tjaba mo roba ka la ba itjela makufubi bone re tjoi fala bana ba yana ba tlhola ke re na ba mantsena tla o se jela le hopi mai ha ka tsale mahala wena na mi wa mama fana.